so wane ti u firi wa mani ni nyina mu a na so ti u firi unso wane nyina mu a omu asafo ni mu asasa enuma wose otu ni mu ewradi dine so sa

0: amuma ekoku pye mo bodom ro de koku pye mo busunya buno manso ekoku pye mo pena hene sa kwani nyina phase 1 no big push agenda no ma chase amu ye osi this year so phase 2 no ebe chase ye phase 2 no so sa muka sa mo ye sa kwana big push no efi ate bubu ekoku pye mo kwa medan so dinam mu ekoku pye mo okejeji sa kwana no so na kan aye phase 2 no ho amba be ye tetimai outer ring road so amba be ye unu se emprepi no car sa free aye nkan ha na port ko bokina fasugo no mprempi na mo fa tetima kwantempo no so omu na mkuru nu na mo de ko eno se eno de ehu pa wo hye tetima e kru bi a ho ehu e ho e bizi pa na se ko ba na se ye de tracks eno na mkuru nu ma wanhwe na one day jametri asempa eno ntino omba be hye se omba be yi e outer road nti sa kwan no omba be kwan a ye soronko a ye no cars na mfa kru nu biem nemu me be fa tetima kru na chi sa tutu e ye kentampo kwan no so nti nya de a tras a kese ne befa kita ketima kronum bim oso via yebeka ya omate six regional six regions that six regions and his excellency say omba be six hospitals or region six na his excellency na nado dan kwa kufuado ete ye no omba si hospital six e was our regions ni nyina mu omu wi omasa si e sports stadiums e was our regions ni nyina mu nemu this year no omu si three e was three regions na next year omu si three e was another regions na aka no but before that no three na omu si e hospitals omu si three no na three regions na onwa no munya shase e no ho no mbe shase si sports stadium no nti ombe si three sports stadium e won ya munche hospital na se no na om wie hospital na na makwa ko si babia om si hospital na makwa ko si anwa three sports stadium na aka no isa sele si don domani mahama isa de tuja chire mo chire se am robbery e bra na bai ne bai na am robbery e wo so papa papa papa papa pa de jaza no din ye pa but se wo sha e ba fom isa ne se enka antete na police fo na kan de na om ni ba kokora ni amode bom ho ba kwa nche se obete awrobri ni police fo be ko ba ni abu police ni aku no o se se de e ba fo be sa ne se pickups a wode mam nyina o hwe se o show mu kina se be ya pickups a se se o de mam nya bullet proof nti akron fo no kra sa mo to kra na enya de be pitima penetrate akwako bo police ni bia nti no o jidie se kaka kaka na obi nam kwa nche kra enya de obi suru se anrobes e ba akwako atake no mo ba se
1: mo ba akwa de nche mu ne de wo de amayen abro so nti de obesi ha na ya da wase
2: medasi bebre movaze
1: abusua foya mani bonia ono ena gana manpreni excellency john dramani mahama wokobia otu ono wotiam mubarak yakubu ni enene kwa ya kwetwetwe nkomo edefa anamon wa buno regional house of chief womo eba jubilee house nomne gana manpreni excellency john dramani mahama eba twetwe nkomo
3: koso ona kale ho angela dia krusi ya chiri poba koso nabra facebook ne so nsama ya kan nyina etwa no fredde se pentecost youth ni aba yokodi adanse wa sori dem ewo so facebook ne so angela fm kumase 96.1 oba so ansemi enam so na ye to ansem ne so anwumri ane ye ko nsem fofurum eye nimsem se anye ne na south africa this year bi e sha se se omo pamopam aman hodo so adese a omo ba omukrom se ombe pe adwuma kakra ye no mo so anye sika egu omobotom na afidi e bai die esewni ensa kachere ema jiba bia wewi asafa na bia south africa dishe bia to mogu monten so en ya hwe kasamfoni ahodo so en afi abefu tinta video so a ye tew ne ebisa so enfa na ufri wo kasa ne kura se na omutini krampo ye hu se utini so omutini bia ne hu se akwa we ankasa no omfri kroma se enam so ema nsem yakwa ye hu sa ama me ne ukasa yi impenfo atumi abam na nsama ye kan afidi esi ye no utimi se amache amamfo bia gu papa yesie obisa mensan na so ntima yi anwa se agbisa se na sisi aman ya wo mi wo mu yeden ye ne ntam na kwa okurum ni san se ye pese south africa fo ade se nkwa ne tena kuruma se ye pese obi abeka ho biem nsem ye ba ye nam sa ye so ema oman mu impenfo mo hwa manana ho sensem so ne aban akamontoma ba no ani impenfo mo si aban na yo south africa man ni mu aya gana fo adidi nkomo a mo kire mo se de ekoso ho no e ade se ni anyan pa enam sa ye so ema impenfo de nsem ba betuja se e ba no sa no mo so biye editu mo se wo bia ye gana ni na akwanya ba se ye ma fonfon kofie san se de ekoso no wani nye ho na ompa bekwa ani amanfo bo mo kire ko papa nipa bebro eye aha enwotwe 800 evacuates ena omangaza jitu mo se eya mpampa so omangaza ba fie na mbebobra na de south africa fo ne de yom no ni enje ho ampani ampani nyane ampa enrada gana fo ni bi beye aduasa edabi ahasa ene di kan ebepie mo gana ase yakotuka enye kotuka weye Accra International Airport omudu ona wisie mpemfo ni omudi nkomo ye pepe bibi kakra mo mo lori fam ne bekofie na amamfo so so emo mutirin kwa semene ho nkro ne ba ampemfo okra de tuja se